0: Mystery Train was brought to you by Eltham Hotel, a true jewel in the hills.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngiya nga jalamba yawarngiya nga apakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.